0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masararo barkamu da wannan lokaci da kuma saduwa da ku a zango na biyu na shirye-shiryen sashin Hausa na DW. Abdullahi Tanko Balaki farin cikin kasancewa da ku a shirin namu na wannan lokaci. To bayan kun sha labaran duniya daga cikin rahoton da muke dauke da su za ku ji cewa a yau ne ake fara gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya inda kungiyoyin kwallon kafa 48 za su fafata a fadin duniyar. A Najeriya yayin da matsalolin tsaro da na siyasa ke kara yin kamari wasu jigajigan masana sun ce kasar na bukatar sauyin gaggawa da nufin kaucewa barazanar fadawa cikin wani rudani. Kana za ku ji cewa kungiyoyin kare hakkin bil'adama da na kasa da kasa na nuna damuwa kan halin da bakin haure da yanci rani ke ciki a kasar Libya. Waɗannan da masu rahotannin za su zo muku bayan Khadija wato Amir Fa'i da karanto mana labarin duniya.
0: DW labarun duniya.
2: Rukunin farko na 'yan Najeriya sun dawo daga Afirka ta Kudu. Amurka ta harba makamai kan jirgi da ke ɗaukar mai daga Iran. Ministan tsaron Birtaniya ya yi murabus. Rukunin farko na 'yan Najeriya da aka kwaso daga Afirka ta Kudu sun isa birnin Lagos a safiyar wannan Alhamis bayan umarnin da gwamnati ta bayar na mayar da su sakamakon zanga-zangar adawa da bakin da ta rikide zuwa tashin hankali. Ma'aikatar harkokin wajen Najeriya ta ce jirgin da ya sauka a birnin Lagos ya dauko fasinjoji 262 tare da jami'ai uku. Tun daga watan Afrilu an shafe makonni ana gudanar da zanga-zangar kin jinin bakin haure a sassan Afirka ta Kudu, lamarin da ya kara haifar da takaddama kanin 'yan kasar da ma ma'aikata 'yan kasashen waje. Wasu 'yan kasar ta Afirka ta Kudu na zargin bakin haure da kwace musu guraben aiki, yayin da hukumomin kasar suka yi alawadai da zanga-zangar suna mai bayyana ta a matsayin nuna kyamar baki. Ministan harkokin wajen Najeriya Bianca Odumegu Ojukwu ta ce shugaban kasa Bola Tinubu ya bayar da umarnin kwaso 'yan Najeriya da ke ganin rayuwarsu na cikin hadari sakamakon ci gaba da zama a Afirka ta Kudu. Sojojin Amurka sun ce kai hari tare da hana wani jirgin dakon mai na uku na kasuwanci ci gaba da tafiya yayin da yake kokarin kaucewa takunkumi da Washington ta kakabawa tashoshin jiragen ruwan Iran. A wata sanarwa da rundunar sojin Amurka da ke kula da yankin gabas ta tsakiya wato CENTCOM ta fitar a yau, ta ce wannan shine jirgi na tara da aka dauki irin wannan mataki a kansa tun bayan fara aiwatar da takunkumin. Sanarwar ta ce jirgin mai suna Jalvir mai tutar kasar Guinea-Bissau yana kokarin jigilar danyen mai daga Iran ta yankin tekun Oman lokacin da sojojin Amurka suka tare shi saboda kin bin umarninsu. Har yanzu dai babu wani rahoto kan ko harin yayi sanadiyar jikatawa ko ma kashe wasu daga cikin aikatan jirgin. Ministan tsaron Birtaniya John Healey ya yi murabus daga mukaminsa bayan samun sabani da Prime Minister Keir Starmer kan batun karin kudaden tsaro. A cikin wasikar murabus dinsa, Healey ya zargi Prime Minister da ma'aikatar kudi da kasa da wato da kasa samar da isassun kudade da ake bukata domin kare kasar a daidai wannan lokaci da ake fuskantar karuwar barazanar tsaro. Tun watanni da dama da suka wuce ma'aikatan tsaro da kudi na Birtaniya ake tattaunawa kan yadda za a samar da karin kudaden da ake bukata domin bunkasa karfin soji, lamarin da ya janyo jinkirin fitar da sabon shirin zuba jari a bangaren tsaro. Lamarin na zuwa ne a daidai lokacin da ake fama da sauye-sauyen siyasa da tsaro a duniya tare da rage mayar da hankalin Amurka wajen kare kasashen Turai. Tukuna shin labarin ne daga nan sashen Hausa na DW. A arewacin Ireland an kama mutane 16 a kwana na biyu na tashe-tashen hankula da suka biyo bayan wani mummunan harin daba da aka kai birnin Belfast. Ministan kula da arewacin Ireland a gwamnatin Birtaniya Hillary Benn ya ce jami'an 'yan sanda 12 sun jikkata yayin rikicin, inda ya alawadai da abin da ya kira ayyukan ta'addanci masu nasaba da wariyar launin fata. Masu zanga-zangar sun yi arangama da 'yan sanda tare da jefa wasu nau'ikan bama-bamai da duwatsu, yayin da wasu suka bankawa motoci da gine-gine wuta. Hukumomi sun zargi masu tsatsauran ra'ayin siyasa da rura rikicin wato rikicin ta kafafan sada zumunta bayan harin daba da ya haddasa tarzomar. Prime Minister Birtaniya Keir Starmer ya bayyana tashe-tashen hankulan a matsayin abin takaici kuma wanda ba za a amince da shi ba, yayin da iyalan wanda aka kai wa harin suka yi kira da a kwantar da hankali tare da kaucewa amfani da matsalar wajen haddasa rarrabuwar kawuna. A wani yunkuri na neman kawo ƙarshen yakin Ukraine, jakadun kasashen Burtaniya da Faransa da Jamus sun gana da mataimakin ministan harkokin wajen Rasha, Mikhail Galuzin a birnin Moscow. Ganawar ta zo ne kwanaki kaɗan bayan taron da shugabannin ƙasashen uku suka yi da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky a birnin London, inda suka nuna goyon baya ga buƙatar Kyiv na fara tattaunawa kai tsaye da Rasha domin kawo ƙarshen yakin da ya shafe sama da shekaru huɗu yana gudana. Sai dai Rasha ta ce ta shaida wa jakadun cewa manufofin kasashen su kan rikicin Ukraine suna ƙara ruruta yakin, tana mai zargin su da kokarin ci gaba da fada da Rasha ta hanyar amfani da kasashen Turai. A baya-bayan nan shugaban Rasha Vladimir Putin ya yi watsi da tayin Zelensky na ganawar kai tsaye domin warware rikicin. To iyakacin abin da ya sauka kenan.
1: Khadija Amir Fa'i ta fassara kuma ta karanta mana labarin duniya daga nan sashen Hausa na DW.
0: DW harkokin yau.
1: To harkokin namu na yau za ku ji cewa a Najeriya, yayin da matsalolin tsaro da na siyasa ke ƙara yin ƙamari a ƙasar, wasu jigajigan masana sun ce ƙasar na buƙatar sauyin gaggawa da nufin kaucewa barazanar faɗawa wani ruɗi, wato ruɗani. Kana za ku ji cewa ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasa da ƙasa na nuna damuwa kan halin da baƙin haure da ƴanci rani ke ciki a ƙasar Libya. To ma za mu faro rahotannin da gasar cin kofin ƙwallon ƙafa ta duniya. A yau alama sake fara gasar cin kofin ƙwallon ƙafa ta duniya wanda ƙasashe uku da suka hada da Mexico da Amurka da kuma Canada ke ɗaukar bakuncinsa. Mabota ƙwallon ƙafa a duniya za su shafa makonni shida suna kallon wasannin da za a fafata tsakanin ƙungiyar ƙwallon ƙafa 48 a faɗin duniya. Wannan gasar dai ta cin kofin ƙwallon ƙafa ta duniya ta daban ce da ba taɓa ganin irinta ba, wadda ta haɗa rikicin siyasa da ƙasa da ƙasa da kuma tasirin gwamnatin shugaban Amurka Donald Trump. Latifa Mustapha Jafar ta haɗa mana rahoto akan wannan batu.
3: A karo na uku a tarihi bayan 1970 da 1986, birnin Mexico City zai karɓi bakuncin wasan farko na cin kofin duniya daga cikin 104 da

0: 'yan wasannin ƙwallon ƙafa a duniya. Shin waɗannan abubuwa da suke faruwa na wannan shekara ta 2026 a fagen ƙwallon ƙafa na duniya, me zai haifar ga harkokin wasanni nan gaba?
1: Tumadala dangane da wato gasar cin kofin ƙwallon ƙafa ta duniya, shirinmu na ra'ayin malamai zai mai da hankali ne akan wannan batu. Yanzu kuma za mu je ga ainihin rahotonmu na wato Najeriya dangane da kiran da masana suka yi cewar ƙasar na buƙatar sauyin gaggawa domin kaucewa barazanar shiga wani ruɗani. Wakilinmu Ubalin Musa daga Abuja ya kuma na da wannan rahoton.
2: Kama daga tsohon shugaban hukumar zaɓe ya zuwa mataimakin sakatare na Majalisar Ɗinkin Duniya, da ma raguwa na jigajiga cikin gidan 'yan bokon tarayyar Najeriya dai. Abin da ke faruwa cikin ƙasar a halin yanzu na da tada hankalin da ke da girman gaske. Kuma a faɗar Farfesa Attahiru Jega da kuma Ibrahim Nagambari da ma irinsu da dama, Najeriya ta nisa cikin rashin tsaro da murɗiya ta siyasa yanzu haka. 'Yan bokon sun zargi gwamnatin tarayyar da murɗa wuya na hukumomin yin zaɓe tare da jefa ɗaukaki na ɓangaren yin doka a cikin aljihunsu. Jerin zargin da ke zama irinsu mafi girma cikin ƙasar a ɓangare na masu kallo daga nesa na ɗauka tankali a tarayyar Najeriya a halin yanzu. Hajiya Inna Cirumade na zaman jigo a cikin jam'iyyar PDP ta adawa, da kuma ta ce abin da ke cikin ƙasar a halin yanzu ba shi kama da tsarin irin demokuraɗiyyar daure.
3: Da wanda suke da shi da wanda ba su da shi ba wanda ke jin daɗin halin da ake ciki yanzu. Yanzu ƙasashen waje, ƙasashen Turawa suna yin demokuraɗiyyar, ai jama'a suke kawo su. Za ka ga ko a Ingila, idan mutanen ƙasan ba su so sai su kori prime minister. Muna gani abin da ke faruwa a Amerika. To amma a Najeriya a ce wani wai ba za a bar wasu jam'iyyu su zauna su faɗi ra'ayinsu ba, to wannan ba shi ne demokuraɗiyya ba.
2: Demokuraɗiyya ta waje ko kuma sauran cikin gida. Duk da cewa dai ɗaukacin marubuta ta sanarwar ba sa taka rawa cikin siyasa ta ƙasar, kalamai da ƙila ma tunanin nasu ya ɓata da cikin gidan APC yar mulki. Dr. Umar Tanko dai na jagoranta wata ƙungiya ta neman zarcewa ta shugaban ƙasar bisa mulki. Kuma ya ce jigar da makarabansa ba su da bakin magana a cikin abin da ke faruwa a tarayyar Najeriya yanzu haka.
4: Shi Profesa Jiga da yake maganar harkar tsaro a lokacinsa ne aka yi zaɓe na 2011 da kuma na 2015, wanda lokacin yanda yanayin tsaro yake a Najeriya kowa yake tunanin cewa irin wannan abin shi ne zai kawo ƙarshen Najeriya. Duk da haka aka yi zaɓe kuma mutanen Najeriya suka sauya wannan gwamnati, suka kawo gwamnatin APC. Saboda haka ba na jin shi zai dace ce duk wannan harkar tsaro a ita ta kawo ƙarshen Najeriya ko kuma ya rusa komai. Karka manta ko shugaban ƙasa shi Alhaji Garba Muhammadu Buhari ɗan katsina ne, amma ya shekara 8 yana mulki har ya hau har ya sauka. Akwai ƙananan hukumomi wajen guda 10 a Katsina da 'yan banda suke. Shi kuma yanzu shugaban ƙasa shekara 3 ne.
2: Ajalci cikin batun rashin tsaro ko kuma rikici na siyasar da ke da girman gaske. Kashe na cin yana ƙara sama a lokacin da siyasar tarayyar Najeriya suke da zafi. Kuma annobacin hanci a maimakon batun lokaci ne ke jagorantar rikicin rashin tsaro da ke a tarayyar Najeriya a halin yanzu. A tunanin Dr. Faruk Bibi Faruk da ke cire cikin batun na mulki na ƙasar.
5: Wani wanda yake wani takama da abin da ya shafi Najeriya, in kai musu jama'u babu amana, babu adalci, babu son ƙasa a cikin al'amarinsu. Wawa so kawai ake so a yi a dumbuza a rinka takamancewa an iya kwasan kayan jama'a. Idan ƙasa ta kai wannan, to irin abubuwan da suke nan da nan ana iya maganinsu a wasu wuraren suna wahala a yi maganinsu a wannan ƙasa.
2: 'Yan kwanaki da ƙilautan da ke tafa da yana shirin yanke hukunci bisa hasashen na ƙwararru da ƙila ma tasirinsa bisa makomatin siyasa da ƙila ma tsaro a tarayyar Najeriya a nan gaba. Ubalin Musa, DW Hausa daga Abuja a Najeriya.
1: To Najeriya sannu a hankali cigaban zamani na tuna cigaban zamani na sa kafafen yaɗa labarai na yin ƙaura daga rediyo zuwa kafafen sada zumunta. Sai da hakan na shafar mazauna karkara, kasancewar akasari sun fi amfani ne da rediyo maimakon kafafen sada zumunta. Wakiliyarmu a Jigawa Zainab Shi'abu Rabaringim ta duba mana wannan batu a cikin wannan rahoton da ta aiko mana.
6: Ye kuwa garmaho da majiki su ne hanyoyi da aka fi sani a da wanda ake sanar da saƙo ga mutanen karkara. Sannu a hankali yanayi ya canza lokaci ya shuɗe, isa da saƙo ya bullo ta hanyar rediyo. Sabon ƙarni na amfani da kafafen yaɗa labarai na sada zumunta da kuma digital ya kawo sauyi, musamman ma tasirin rediyo a yankunan karkara. Professor Umar Pate masani ne kwararre akan harkar yada labarai da kuma koyar da yada labaran wanda ke Jami'ar Bayero ta Kano ya bayyana mun irin sauye-sauyen da aka samu da kuma tasirin radio a yankunan na karkara.
7: Fasaha ne ta so da abun digital broadcasting, amma gaskiyar magana ita ce yanzu waɗannan radioyin sun karu, sun kara inganci kuma sun fi nisa idan suka bi ta internet. Sai dai su mutanen ƙauye inda ba su da lantarki kuma ba su amfani da manyan wayoyi, sai ga yawanci yanzu sai dai su tsaya a FM.
6: Da su masu sauraron rediyon kuwa, na tuntuɓi Aisha wadda take a Gandun Mazare, jihar Jigawa, tarayyar Najeriya, wani irin tasirin rediyo ya yi a yankin su ko kuma a gare ta.
8: Ana faɗakar da mu kamar tarbiyyar ƴaƴayen da zamu ji da su. In zaɓe ya zo ga lokacin da za a yi, muke jin labarin waye gwamna, waye shugaban ƙasa. Wani son muna jin labaran Doto Bello a Radio Frida. Na fi amfani ma da radio ta waya, ita nake amfani da ita radio irin ta da ta murɗa, ai yanzu ta kau ta zama ƙauyanci.
6: Ahmed matashi ne kuma ɗan makaranta wanda ke zaune a yankunan na karkara.
9: Yanzu mafi akasari zaki ga radion a waya ake ji, ba kamar da ba da zaka kunna radio mai signal ka buɗe ka kamo tashoshin da kake so. Kuma yanzu caji ma matsala ne. To wannan ba karamin dakile jin radio ba karkara. Idan da kana jin radio ta awa 10, awa 15, yanzu bai fuka ji ta awa 2, awa 3 ba. To kinga kenan akwai wasu shirin da za su wuce ka ba tare da ka ji su ba.
6: Ladidi, wanda aka fi sani da Ladidin ɗan sanda, a takur take a jihar Jigawa, tarayyar Najeriya, suna iya ƙoƙarinsu domin tabbatar da sun saurari radio a kowane lokaci. Ta nan ne kawai suke sanin halin da ƙasarsu take ciki.
10: Me saboda kinga yanzu kamar mu da ba makaranta muke zuwa ba, radio kamar shi ne makarantarmu. Kinga wani abin idan zaka ji a bakin mutane, zaka ji shi ba gaskiyar magana ba ne. Amma shi radio duk abin da ka ji a cikinsa ba ƙarya.
6: Ƙarshen rahoton kenan, Zainab Sha'ibu Rabaringin, DW Hausa, daga Jigawa a Najeriya.
1: Ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam na ƙasa da ƙasa na nuna matuƙar damuwa kan halin da baƙin haure da kuma 'yanci rani ke ciki a ƙasar Libya, sakamakon yadda fataucin sassan ɗan adam ke bunƙasa a ƙasar, da kuma yadda ƙungiyar asiri da na fasa ƙorin mutane ke cin karansu ba babbaka. Mahmud Yahaya Azare ya kuma da wannan rahoton.
11: Wani sabon bincike da aka fitar a wannan makon na nuni da cewa fataucin sassan jikin bil'adama a Libya ya zama wata sabuwar sana'a, da ƙungiyoyin asiri da masu fasa ƙwaburin bil'adama ke haɗa ƙarfi da ƙarfe don gudanar da ita yadda suke samun ƙazamar riba, lamarin da ke zama wani babban ƙalubale da ke buƙatar haɗin gwiwar ƙasashen duniya don ceton rayukan dubu da bata mutanen da ba su san hawa ko sauka ba. Ƙungiyar binciken ƙwaƙwaftar think tank da ke ƙasar Burtaniya ta sanar da cewa hatsarin da masu hankorin zuwa Turai ta ɓarauniyar hanya ke fuskanta a Libya na yiwuwar faɗawa hannun masu fatauci da sassan jikinsu musamman ƙoda ya ɗara nesa ba kusa ba irin hatsarin da suke fuskanta a igiyar ruwan teku. Thomas Lada shi ne kakakin wannan ƙungiyar, wacce ta ce ta gano a binciken nata cikin tsukin shekaru biyun da suka gabata kimanin baƙin haure 300 ne da ke tsare a hannun gungun ƙungiyoyin masu tafka ayyukan ta'asa a ƙasar ta Libya aka yi wa fitar cire ƙoda bayan da danginsa suka kasa biyan kuɗin fansarsu.
12: Dream of a better life turned into a living hell on the ship.
11: Yace a madadin cimma burinsu na samun rayuwa ta gari, sun tsinci kansu cikin rayuwa da tsananin azaba. Wannan shine halin da waɗannan bayin Allahn ke ciki, waɗanda aka cire wa ƙoda ƙarfi da yaji, waɗanda a yanzu haka suke zaune cikin fargaba a ƙasar ta Libya ta yiwuwar a sake cire musu sauran gaban jikin nasu kafin jami'an tsaron gwamnatin ta Libya da ke samun amincewar Majalisar Ɗinkin Duniya su 'yanta su. Yusuf Warfali, ɗaya ne daga cikin ma'aikata a tawagar ta binciken ƙwaƙwaf ɗin, ya kuma bayyana cewa galibin waɗanda aka cire wa ƙodar 'yan nahiyar Afirka ne, hakan kuma bai nasa nasaba da camfin da ake da shi kan cewa gabansu sun fi inganci.
12: They are from several African countries and they say
11: yace yawancin waɗanda ake cirewa ƙodar 'yan nahiyar Afirka ne, akan kuma ba su kula ta musamman kafin a yi musu fitar cire ƙodar a hannun baragurbin likitoci ko likitocin boge da ke musu tiyata cikin mawuyacin hali. Galibin waɗanda muka gana da su ɗin bayan an 'yanta sun bayyana mana cewa sun gwammace sau dubu da zaman su a ƙasashensu duk da yaƙe-yaƙe da talauci da rashin aikin da suke fuskanta a cikinsu.
12: And unemployment in their countries.
11: Mahmud Yaya Azare, DW Hausa, daga birnin Alƙahiran Masar.
1: To da wannan rahoto ne kuma muka kawo ƙarshen rahoton da muke ɗauke da su a shirin namu na wannan lokaci.

0: Tana tare da shirye-shiryen sashen Hausa na DW da ke zuwa muku daga nan birnin Bonn.
1: DW Duniya mai yayi.
0: Masauraro, barkamu da wannan lokaci da kuma sake saduwa da ku a cikin shirin Duniya.

0: Tushen wannan rikici da ya dabaibaye jam'iyyar ta NDC a jihar Kano shine jadawalin sunayen ƴan takara da shugaban jam'iyyar na jihar Kano, Honorable Hussein Isa Mai Riga ya rataba a hannu, inda a ciki jam'iyyar ta sauya sunayen ƴan takara da ɓangaren kwankwasiya ya gabatar mata, inda ta ce ta yi hakan ne domin dacewa da abin da tun farko aka amince da shi na rabon mukamai tsakanin ƴan jam'iyyar na asali da kuma ƴan kwankwasiya da suka shigo daga baya. Sauyin dai ya shafi ƴan takara da dama na majalisun tarayya da majalisun dokokin jiha a faɗin mazaɓo da ƙananan hukumomin jihar ta Kano. Jami'ar dai ta nune da cewa an yi wannan gyara ne domin tabbatar da tsarin da aka yi da ya baiwa ɓangaren kwankwasiya kaso 60 cikin 100 na mukamin takara, yayin da ƴan jami'ar na asali kuma aka ba su kaso 40 cikin 100 na mukamin. Sai dai kuma rabon ya bar baya da ƙura, inda ya tada haƙa ƙari da jijiyoyin waya a cikin jami'ar, lamarin da daga dukkan alamu bai wa injiniya Rabi Musa kwankwasa daɗi ba. Farfesa Kamilu Sani Fage, masanin kimiyyar siyasa kuma malami a jami'ar Bayero da ke Kano, ya yi tsokaci kan wannan damarwa ta fuskar demokuraɗiyya.
1: To, komai mai ake ciki, kwankwaso dai yana da magoya baya musamman a wajen matasa wanda ake cewa ƴan kwankwasiya ga ni kashe ni. To, duk da irin wannan goyon bayan da yake da shi, gaskiya idan har ya sake koma wani guri zai kuma samun zaizayewar masu goyon bayan shi. Ma'ana shi ne cewa duk sanda ya tafi daga wani guri ya koma wani guri, to za ka ga wasu ba za su bi shi ba. To a hankali idan ba sa aka ci ba, in ya cika yin hakan, tasirin shi zai ragu sosai, inda zai kasa yin wani tasiri na a zo a gani a siyasa.
0: A cewar manazarta, kafewa kan cewa jagora shike da wuka yake da nama, kuma yadda ya so haka za a yi, da iya haifar da kwankwasan matsala a tafiyarsa.
1: Misali, sanda suka bar jam'iyyar NNPP suka tafi ADC, wasu ba su bi shi ba. Haka kuma yanzu da ya koma NDC ma, wasu ba su bi shi ba. To kuma koda wa'anda suka bi shi jam'iyyar NDC din ma, idan dai har ya sauke wasu, ya ɗora wasu, to wa'annan shi ma zai sake samun wato zaizayewar wasu magoya bayan nasa.
0: Wasu majiyoyi a cikin jam'iyyar na cewa tsohon gwamna na Kano na shawarwarin ficewa daga cikin jam'iyyar idan ba mai da ƴan takarar da aka zara sunayensu a cikin jadawalin na asali ba. To ko hakan na iya yin tasiri, kuma menene makomar siyasar kwankwaso idan hakan ta kasance? Farfesa Kamilu Sani Fage ya yi bayani da cewa
1: ya sake fita daga jam'iyyar NDC zai ƙara tabbatarwa wato masu ƙin goyon bayan su cewa yanzu ba siyasar aƙida yake ba siyasar jama'a yake ba, kawai siyasar biyan buƙatar kansa. A ce cikin ƙasa da watanni 6 ya canza jam'iyyu har so 3, yanzu in har ya fita wannan ya tafi ta 4 kenan. To kaga wannan zai sa mutane da yawa a mabiya bayansa da ma kuma da ba ma magoya bayansa ba su dinga ganin cewa wannan canje-canje duk domin biyan buƙatar kai ne ake canza sheka daga nan zuwa can.
0: Wannan lamari dai ya haifar da damuwa a game da haɗa kan ƴan adawa na tunkarar zaben da ke tafe. Kamar da manazarta al'amuran siyasa ke cewa, ficewar kwankwaso na iya kasar ƙarfin jam'iyyar a Kano da ma arewacin Najeriya baki ɗaya. Sai dai kuma ga wasu masana ba lallai bane hakan yayi tasiri. Farfesa Tukur Abdulkadir, masanin siyasa da diplomasiyyar ƙasa da ƙasa, ya yi tsokaci.
2: Dama gaskiya da yawa masu sharhi ko manazarta akan yadda siyasa take a arewa da ƙasar sun san cewa haɗuwar kwankwaso da Peter Obi ba zai canza komai ba. Tasirin da zai yi kawai shi ne a ƙasashen kudu maso gabas inda kabilar Ibo suke. Kila kamar yadda suka goyi bayan shi a shekaru 3 da wani abu da suka wuce, wannan shekara mai zuwa ma su ƙara yin haka. Wannan kuma zai ƙara zama na ƙasu ma jam'iyyar da take mulki idan ya kasance sauran jam'iyyun adawa sun yi ƙoƙari a wasu yankuna na ƙasa. Amma dai kwankwaso alaƙar shi da ko kuma haɗewarsa da Peter Obi ba zai wani tasiri a arewacin Najeriya ba, musamman kudu maso arewa maso yamma da arewa maso gabas. A wasu jihohi na arewa ta tsakiya ana iya samun jihohi 1-2 waɗanda zai iya yin tasiri. kokila babban birnin tarayya shi ma kuma saboda kasancewar birnin tarayya din yana arewa ne amma waɗanda suka fi zama a wurin kuma suka mamaye wurin mutanen da suka fito daga kudancin ƙasa musamman kuma daga bangaren Peter Obi da sauransu
0: to ma professor irin yadda ake ganin tarukan siyasa na Kwankwaso da dimban magoya baya baka jin cewa ina iya gagarumin tasiri
2: ai shi wannan taro duk wanda ya san irin yanayin farfaganda irin na tsarin Kwankwasiya wannan ba wani abin mamaki bane ba ko a lokacin shekara ta 2019 ta 2023 duk an yi irin wannan kuma kowa ya ga abin da ya faru shekara ta 2023 kaga baya ga Kano ba inda yake ba inda ya samu ko kashi 25 babu jiha daya arewa maso yamma da ya samu ko kashi 20 ma bai samu ba ballantana kashi 25 saboda haka ina ganin tatsiniyar gizo ba za ta wuce na koki ba yanda yake da kurjini a waɗanda suke kallon shi a matsayin gurbinsu yana nan waɗanda kuma suka dawo daga rakiya su kuma sun daga rakiya su sun karu kuma tasirin da ya a shekara ta 2023 zai wahala yayi shi a badi ba wai dan saboda ana goyen bayan shugabancin ƙasa a yanzu ba a saboda akwai wasu ƴan takara in dai akwai ƴan takara irin su Alhaji Atiku Abubakar sun fito to gaskiya tasirin shi zai zama ragagge ne tasirin kawai zai tsaya ne a inda yafi wayo a jihar sa

0: A fagen siyasa a Kano, ƴan kwankwasiya na ganin kwankwaso a matsayin mai aƙida irin ta Malam Aminu Kano na ƙaunar talakawa. Ta koya masa nake kallon wannan tafarki?
1: Gaskiya ba abin da ya haɗa siyasar Malam Aminu Kano da siyasar kwankwaso. Saboda siyasar Malam mun ga rayuwar Malam Aminu Kano. Yau duk wanda yake so ya je ga gidansa a nan gida na Mambaya wanda Jami'ar Bayero take amfani da shi, cibiyar bincike, kowa zai iya zuwa ya je ya gani. A dan abin da muka karanta na ɗaliban harkokin siyasa da kuma dangantakar ƙasa da ƙasa, shi Malam Aminu Kano ba a san shi da fifita kowa ba, bai fifita wani na jikin shi ba, bai fifita surukan shi ba, bai fifita ƙannan shi ba, ko kuma waɗanda suke da alaƙa da shi ta jini. Amma shi siyasar kwankwaso a yanzu haka ban san kafin ɓaɗewar su da shi gwamnan jihar Kano, ai akwai ɗansa da ya haifa a cikin kwamishinoni. Saboda haka ko ta nan ma kaga ba su yi daidai da kwankwaso ba.
0: Farfesa Tukur Abdulkadir, masanin kimiyyar siyasa da diplomasiyyar ƙasa da ƙasa, kuma malami a Jami'ar Jihar Kaduna a Najeriya.

0: Wannan lamari dai ya tabbatar da gagarumin sauyin taku gabanin zabe wanda ya hada jigajigan ƴan siyasa biyu Peter Obi da Kwankwaso dake da dimbin magoya baya karkashin inuwa guda a matsayin shugaba da mataimaki wadanda za su jagoranci NDC a zaben 2027. Kawai yanzu dai Kwankwaso ko shugabancin jam'iyyar na ƙasa babu wanda yace open a hukumance game da barazanar cewa wai Kwankwaso suna iya barin jam'iyyar. To masauraro anan zamu dakata sai a shirye na gaba idan Allah ya kai mu. Abdullahi Tanko Bala ke cewa mu kasance lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. Tumadalla ana dai tare da shirye-shiryen sashen Hausa na DW da ke zuwa muku daga nan birnin Bonn.
1: DW taba kalashi.
2: Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Sannun mu da kasancewa da ku cikin wani sabon shirin taba kalashe. Al'adar zamantakewar jama'a a wasu yankunan jihar Plateau ta bambanta da sauran wurare a Najeriya, inda Kristoci ke zama a yankunan su daban-daban, yayin da al'ummar musulmi ke zama a anguwannin su ba tare da amincewa su zamanto makwabtan juna ba. To amma kuma dukkanin su kan hadu ko dai a kasuwanni ko cikin motar fasinja ko a wurare na bikin aure ko ma dai su haɗe a waje guda yayin da ake tarurruka irin na siyasa. Shirin taba kalashi a wannan mako zai yi nazari ne a dangane da al'adar zamantakewar jama'a a wasu biranen jihar Plateau. Ku biyo mu cikin shirin. Ni ne Abdullahi Maida Akurgui.

0: To madalla, jihar Plateau ta kasance ta tare da kabilu da ma yarurruka fiye da 50 waɗanda ke zama a tsakanin yankunan jihar ta Plateau 17. Kabilun jihar Plateau na zama ne tare da shauran kabilu da suka fito daga wasu yankunan Najeriya da ma ƙasashen ƙetare. A shekarun baya, al'adar zamantakewar al'umma a Plateau ta zamanto mai ban sha'awa ga kowa sakamakon yadda baki da 'yan ƙasa ke zaman 'yan uwantaka da juna. Don haka ne ma ake wa jihar ta Plateau kirari jihar zaman lafiya da maraba da baki. Sai dai kuma tun bayan tashe-tashen hankula da suka auku shekarar 2001, jihar ta Plateau ta saki hanyar zaman lafiya. Zaka tarar 'yan kabila guda ba sa zaman tare da juna a sakamakon bambancin addini. Mista Danjuma na Mannuhu, wani dan hasalin jihar Plateau ne daga kabilar Magavul, ya yi karin bayani yana cewa
1: da Anyamarai da Hausawa da Fulani da kuma su Birom da kowa da kowa duk yaruka na Plateau nan duk da suna nan. So da muna hade ne kawai.
0: Kai Krista ne, kana da 'yan uwa musulmai?
1: Ina da su sosai.
0: To ya zama yake kasancewa tsakaninku?
1: Ai jefi-jefi, ba mu a yarda da juna duk ko da yake yanwaninmu. Don kana gan kaman wannan zai biya cuce ka wani wuri, shi ma zai gan kaman wannan ba addinin mu bane, amma yare ɗaya ne. So yanzu mun fara jawo su shiga cikinmu, don mun sun gane abinda muke yi su ma su je su ya inda suke.
0: Ka ce kun fara jawo su, kamun ƙarin bayani.
1: Mun fara kaga muna iri haduwa na yare-yare dinnan. Da abin nan ya faru sai sun ware, sun ce wai sun shiga cikin mutanensa. Mutanenmu ma sun ware, su ma sun shiga, sai sun bi sun bar mu da wannan haduwan, ba mu hada tare da su. But amma yanzu mun fara jawo hankalin su zo mu hada kai tare, mu yi kome da kome a tare. Kaga mun hada ka zaman lafiya na dadin zai iya dawowa.
0: Tun dai bayan tashe-tashen hankula na shekarar 2001 har zuwa wannan lokaci, al'amura ba su koma kamar da suka saba ba a jihar ta Plateau, musamman ma a wasu yankunan jihar inda dangantaka ta yi tsami a tsakanin baki da ke zama a jihar da 'yan ƙasa, tare ma da kabilun jihar ta Plateau da suka kasance 'yan uwan juna ne da ke da bambancin addini. Malama Hafsa Suleiman, wata 'yar hasalin jihar Plateau, ce musulma.
2: Da muke zaune ga gidan Krista, ga gida musulmi, sai ka ga gida da duk an haɗu ana zaune. To amma yanzu da abu ya zama doya da manja, in ka ce duka ɗauke yarka ka ba Krista, ba zai yiwu ba. Krista kuma ya ce zai ɗauke ɗansu ya ba musulmi, ba zai yiwu ba. Kuma yanzu da garin ya zama haka din nan, ka ga ma zama ma kowa abin tsoro ne.
0: To amma yanzu gashi an fara samun zaman lafiya da musulmi da Krista sun fara zuwa angonin juna, kenan zaki iya zuwa angon Krista, Krista zai iya zuwa angonki, 'yan uwanki kuma za su iya zuwa matsayinsu na Krista su zo gidanki?
2: Sosai. In dai an samu zaman lafiya haka, 'yan uwana suna zuwa gidana, ni ma ina zuwa gidajensu in fita lafiya. Zan je unguwa Krista ma ina je da hijabi na ma ba magele ba ma. Ina sa hijabi na har ƙasa kuma ina gidana lafiya.
0: A wasu manyan biranen jihar Plateau kamar Jos da Bukur, zamantakewa ta kasance mai ban sha'awa a shekarun baya, inda musulmi ke alfahari da makwabcinsa Krista, kana Krista kan yi alfahari da makwabcinsa musulmi, inda ya kai ga wasu lokutan iyaye kan haɗa 'ya'yansa aure ba tare da la'akari da addini ko ƙabila ba. Na zanta da wani dattijo Krista wanda ya nemi in sa kai sunansa, ya shaida min cewar ya aurar da 'yar ɗan uwansa ga wani matashi musulmi wanda kuma shi amini ne ga mahaifin yaron. To kowa su hanyoyi aka bi wajen neman auren a wancan lokaci?
3: Lokacin da an zo magana aurenta, aka gaya mana cewa za su zo gidanmu, kuma sun zo, mun karbe su hannu biyu, muka yi magana muka salme su, suka ba da rana za su zo su kawo sadaki tun da mun yada, kuma haka ya zo ya faru. Gashi yanzu sun samu yaya, yaran nan in sun gan mu suna karbe mu da murna cewa mun iyaye su.
0: To ya kuka ga zaman auren su ku a matsayinku na iyayenta?
3: Amma sai mu Krista, ko rana daya bata taba kawo mana damuwa cewa mai gidan ya jiketa. Mai gidan ma in ya gamu ma yana mana alheri yanda ya kamata, amma sai mun saraka shi. To da ya ce taraka mana ga damuwa kaza kaza, ana mata duka, an saketa kamar inda yin, to gaskiya mu ma mu ce to ai kina kin jikin kawo wanda zai baki wahala. Da son samu mu ma Krista, in mun zo mu ma muna so yar Bahaushiya ko Bafletan nan, mu ma muna son ta, su ma iyayensu su ma su ba mu.
0: To ko shin ya zamantakewa ta kasance ne tsakanin al'ummar musulmi Hausawa da kabilun jihar Plateau? Usman Abubakar wani Bahaushe ne musulmi.
4: To daɗin gaskiya akwai zaman lafiya, akwai lura da juna, akwai kare haƙƙin juna. Kana zaune da wanda ba addinin ku ɗaya ba, amma akwai riƙon amana, akwai yadda sai kaga wanda ba musulmi ba ya dauki ƴaƴan shi ya ba mu musulmi ajiya ya tafi wajen aiki ko ya je asibiti ko ya je makaranta ko kaga shi ma musulmi ya dauki ƴaƴan shi ya bayar ajiya kuma ya je ya dawo kazo in kazo ma zaka tambaye yaran ma kace kun ci abinci zasu ce eh maman wani ta ba mu abin wanda irin wannan zaman lafiyar da zaka tafi primary school zaka ga aji ɗaya musulmi da krista benci ɗaya ai komai tare amma yanzu sai ya kasance wai wannan angon musulmi daban can angon krista daban ya kasance yanzu in kaga an hadu an gwa mutsu a waje ɗaya to imma asibiti ko kasuwa makarantun ma dai dai gurare ne zaka je kaga an hada musulmai da krista a cikin makaranta daban-daban ne wannan nasu daban wancan nasu daban wanda kuskure ne wannan ba alheri bane
0: zuwa wannan lokaci ma dai kungiyoyi na jama'a ma zaman kansu tare da shugabannin addini sun dukufa aikin fadakar da jama'a muhimmancin zaman lafiya da juna ba tare da bambancin addini ko kabila ba a cewar Reverend Father Blaise Agom
5: wannan abu ya shafe mu ne duka kuma abun bakin ciki ne wani lokuta za a samu shugabannin addini sukan ƙara hukura wutan ta gurin kalaman da suka yi saboda haka wannan damuwa ne da ya shafe mu duka a matsayin ƴan Najeriya ba maganan ko musulunci ko krista ba amma maganan krista da musulmi musamman shugabanni mun dade muna aiki tare mun hada kai muna kokari muna maganganu muna kuma gargadi kuma muna addu'o'i tare amma akwai wa'anda ba sa so wa'anda suna so su ga mun rabu tsakanin yare da maganan addini saboda haka ya kamata krista da musulmi yadda ba muka saba mu ci gaba domin muryar mu fi na wa'anda ba su son mu da zaman lafiya
0: wasu mazauna birnin Jos da kewaye da nazanta da su sun yi fatar cewa nan gaba al'ummomi da ke zaman doya da manja a halin yanzu za su koma zaman tare kamar yadda suka saba a shekarun baya to koya zamantakewa ya kamata ta kasance a tsakanin mabiya addinai Sheikh Nasiru Al-Falaki malamin addinin musulunci ne ya yi karin bayani
2: zamantakewa da Allah ya halicci halitta gabaki daya ya halicce ta ne dan ta cudadde ne ya tsakanin juna sashi ya taimaki sashi al'ada zamantakewa musulmi da wanda ba musulmi ba a matsayin bayan Allah ko kuma halitta musulmi addininsa ya hana shi cutar da wanda ba musulmi ba saboda haka zamantakewa cikin kyakkyawan mu'amala tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba Allah shine ya ce ai duk abin da zai cuce shi karkai duk abin da zai ji yayi farin ciki kai
0: har zuwa wannan lokaci dai akwai wasu yankunan plateau kamar Wasai Kanam Shandam Kompan da ma wasu yankunan da ake zaman tare tsakanin musulmi da krista da ma sauran kabilu da ke yankunan kada haka kungiyoyi na jama'a ma zaman kansu tare da malaman addinai ke ci gaba da jan hankulan al'umma wajen ganin sun koma zama kamar yadda aka saba a shekarun baya

0: To jama'a, da aka shirin taba kalashe na wannan mako ya kammala, amma da dan abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo gare ku, ni da na gabatar Abdullahi Mai Dakurgui ke mana fatan alkhairi. Mu kasance lafiya.
1: To masararo, ana da tare da shirye-shiryen sashen suna DW da ke zuwa muku daga nan birnin Bonn. Yanzu kuma lokaci ne na wato sekun masararo wanda Aliyu Abdullahi Imam zai gabatar.
2: DW wasiqun masu sauraro.
3: Masu sauraro, barkamu da sake saduwa cikin wani sabon shirin wasiqun masu sauraro daga nan sashen Hausa na DW dake a birnin Bonn na tarayyar Jamus. Aliyu Abdullahi Imam ke tare da ku cikin shirin na wannan rana.

0: EW, shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masauraro, barkamu da saduwa a zango na uku na shirye-shiryen sashin Hausa na DW. Abdullahi Tanko Bala ke farin cikin kasancewa da ku a shirin namu na wannan lokaci. To bayan kun sha labaran duniya, a yau jigon rahotanninmu zai mai da hankali ne kan halin da ake ciki na tsaro a Najeriya, inda Majalisar Wakilan Ƙasar ta amince da dokar ba da izinin kafa 'yan sandan jihohi domin shawo kan matsalolin tsaron. Kana za ku ji cewa rukunin farko na 'yan Najeriya da aka kwaso daga Afirka ta Kudu sun sauka birnin Lagos a Najeriya. A jamhuriyar Nijar kuwa an sabunta ƙungiyar da ke shiga tsakani domin tabbatar da tsaro da zaman lafiya. Kana za ku ji cewa musayarwa da ake tsakanin Iran da Amurka na ci gaba da barazana ga ɗorewar yarjejeniyar tsagaita wuta da ake ƙoƙarin cimma tsakaninsu. To waɗannan da masu rahotannin za zo muku bayan Khadija Rufa'i ta karanto mana labarin duniya.
0: DW labarun duniya.
2: Trump ya yi barazanar kai wa Iran mummunan hari a daren yau. Jamhuriyar Nijar ta rattaba hannu kan haramta auren jinsi a hukumance. Isra'ila ta saki jagoran Hamas daga gidan yari. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi barazanar cewa ƙasarsa za ta kai wa Iran wani mummunan hari a daren yau, tare da bayyana aniyarsa ta karɓe ikon harkokin man fetur da iskar gas na ƙasar baki ɗaya. Barazanar na zuwa ne yayin da Amurka da Iran suka ci gaba da musayar hare-hare a rana ta biyu a jere, lamarin da ke ƙara tayar da hankalin yiwuwar faɗaɗa rikici a Gabas ta Tsakiya. Shugaban Majalisar Dokokin Iran Muhammad Bagir Ghalibaf ya mayar da martani da cewa duk wani mataki na gaggawa da ba a yi nazari a kan ba zai iya jefa kasuwannin makamashi cikin rudani tare da haifar da rikici mai dorewa. A halin yanzu dai akwai sabani tsakanin bangarorin biyu kan shirin nukiliyar Iran da kuma batun mashigin Hormuz. Iran ta dage cewa shirinta na nukiliya na zaman lafiya ne, yayin da Amurka da Isra'ila ke nuna damuwa kan sinadarin uranium da kasar ke tarawa, wanda suke zargin na iya taimakawa wajen kera makaman nukiliya. Gwamnatin Slovenia ta soke matakin da ta ɗauka a shekarar 2025 na haramta fitar da makamai ko jigilar kayan soji zuwa Isra'ila, tare da dakatar da shigo da makaman da ake kerawa a Isra'ilan. Ma'aikatar tsaron ƙasar ta ce an ɗauki matakin ne saboda dokokin cikin gida da na tarayyar Turai sun riga sun tanadi ka'idoji masu tsauri wanda ke kula da cinikin makamai, don haka babu buƙatar ci gaba da ƙaƙaba takunkuman. Ta ƙara da cewa dokokin da ake da su sun riga sun fayyace hanyoyin bayar da lasisi da kuma sa ido kan safarar makamai, kuma sabon matakin ya yi daidai da manufofin tarayyar Turai kan fitar da makamai. An kafa takunkumin ne a zamanin tsohon Prime Minister Robert Golob, wanda ya ce Slovenia ita ce ƙasa ta farko a cikin tarayyar Turai da ta kakaba irin wannan takunkumi kan Isra'ila, sai dai bayan sabon juyin, wato sabon sauyin gwamnati da Prime Minister Janez Janša ya jagoranta, hukumomi sun yanke shawarar janye matakin. Jamhuriyar Nijar ta amince da sabon kundin tsarin dokokin laifuffuka da ya haramta auren jinsi guda, tare da tanadin hukuncin ɗaurin shekaru masu yawa ga wanda aka samu da laifin. A ƙarƙashin sabuwar dokar, duk wanda aka samu da irin wannan hulɗar zai iya fuskantar ɗaurin shekaru tsakanin 5-10 tare da tara. Haka kuma dokar ta tanadi hukuncin ɗaurin shekaru tsakanin 10-20 ga duk wanda ya yi auren jinsi ko kuma ya kafa ko kuma gudanar da ƙungiyoyin da ke da alaƙa da irin waɗannan al'amura. Ministan Shari'a na Jariya ce an kafa dokar ne bisa cikakken ikon ƙasar da kuma la'akari da ɗabi'u da al'adun al'ummar Nijar. Dokar ta fara aiki tun watan Fabrairu, amma ta fara ɗaukar hankalin jama'a ne a kwanakin baya, bayan rahotannin da suke nuni da fara aiwatar da ita. Nijar ta bi sahun wasu ƙasashen yammacin Afirka wanda suka ƙara tsorara dokoki kan hulɗa tsakanin masu jinsi ɗaya a shekarun baya-bayan nan. To kuna shirin labarin ne daga nan sashen Hausa na DW. Isra'ila ta saki Hassan Yusuf, babban jagoran ƙungiyar Hamas a yammacin kogin Jordan da ta mamaye, bayan tsare shi fiye da shekaru biyu ba tare da gurfanar da shi a gaban kotu ba. Iyalansa ne suka tabbatar da hakan, inda ɗansa Uwais Yusuf ya ce an saki mahaifinsa mai shekaru 71 a kusa da birnin Hebron kafin a kai shi asibiti a Ramallah inda yake zaune. Hassan Yusuf na daga cikin waɗanda suka kafa Hamas a shekarun 1980 tare da marigayi Sheikh Ahmad Yasin da wasu mambobin ƙungiyar Muslim Brotherhood ta Falasdino. An tsare shi ne tun watan Oktoba karkashin dokar wato shekarar 2023 karkashin dokar tsare mutane ba tare da tuhuma ba wadda Isra'ila ke amfani da ita musamman tun bayan barkewar yakin Gaza. Isra'ila ta ce wannan tsarin na taimakawa wajen hana kai harare yayin da ake ci gaba da tattara hujjoji amma kungiyoyin kare hakkin bil'adama na zargin ana amfani da shi ba daidai ba. Wannan ba shine karo na farko da aka tsare Hassan Yusuf ba. Hukumar Faransa mai sa ido kan yaduwar bayanan bogi ta ce wani kamfanin Isra'ila mai suna Blacko na fuskantar zargin tsoma baki a zabukan da ba na Faransa kawai ba har ma a wasu kasashe da yankuna daban-daban. Shugaban hukumar Vigilant Marc Antoine Briland ya ce bincike ya nuna cewa dabarun da ake zargin kamfanin yayi amfani da su a zabukan kananan hukumomi na Faransa a watan Maris an yi amfani da su a wasu wurare. A watan da ya gabata hukumomin Faransa sun zargi Blacko da shirya wani campaign na bata suna ta yanar gizo da ya nufi wasu 'yan takara guda uku na jam'iyyar adawa ta France Unbound kafin zabukan kananan hukumomi. A cewar Brilliant, akwai alamun cewa an yi amfani da irin waɗannan dabaru wajen tsoma baki a harkokin siyasa a ƙasashen Angola da Togo da kuma zabuka a Scotland da birnin New York na Amurka. Sai dai har yanzu ba a fitar da ƙarin bayani kan girman tasirin da ake zargin waɗannan ayyuka sun yi a zabukan da abin ya shafa ba. To iyakacin abin da ya sauka kenan.
1: Tangai da Khadija Amir Fa'i da labaran duniya.
0: DW harkokin yau.
1: To yau jigon rahotanninmu zai mai da hankali ne akan matsalolin tsaro a tarayyar Najeriya. Majalisar Wakilan Najeriya ta amince da dokar da za ta ba da izinin kafa 'yan sandan jihohi a ƙasar domin shawo kan matsalar rashin tsaro da ta'addabi a al'umma. 'Yan majalisar sun tsara yadda 'yan sanda za su yi aiki tare da na gwamnatin tarayyar ƙasar. Wakilinmu Wes Abubakar Idris na ɗauke da ƙarin bayani.
3: Bayan kwashe tsawon shekaru ana muhawara matsin lamba da majin kafa ne 'yan majalisar wakilan Najeriya suka amince da kafa 'yan sandan jihohi. Gyare-gyaren fuska ne dai suka yi wa sassa na 84,214,215 na tsarin mulkin Najeriya wanda cikin kankanin lokaci suka jefa ƙuri'a tare da amincewa da su. Bisa gyaran fuskan da suka yi za a samu 'yan sandan jihohi da na tarayya a Najeriya waɗanda za su ci gaba da aiki tare a matakai daban-daban. Honorable Maki Abubakar Yalleman ya shaida man abinda suka hango ya sanya su amincewa da ƙudurin dokar.
4: Kullun za a ce insecurity, kullun za a ce a canja service chief. So an canja service chief, an canja gwamnati ma abin da har yanzu bata canja zani ba. To sai mu a majalisa muka ga mu muke yin doka. To idan aka zo aka yi state police an kama tsaro bakin kofar gidanka. To me yasa ba za mu zakulo mutane da za su yi wa kansu tsaro da kansu ba a gwamnatance?
3: Garan Bawul ne dai suka yi wa dokar aikin 'yan sanda ta Najeriya domin an sama wa 'yan sandan jihohin 'yanci tare da hana katsalandan daga 'yan sandan tarayya ko kosfeto janar inda ba an samu matsala ta rashin bin doka da oda ba. Amma duk da waɗannan gyare-gyare da suka yi sai ya samu amincewar majalisun dokoki na jihohi abinda ya sanya nuna damuwa. Sanin halin da jihohin ke ciki na koken ba su da kuɗi. Honorable Hassan Bello Shinkafi ya ce suna da ƙwarin gwiwa jihohin za su yi abin da ya dace.
5: To in Allah ya so za su yi abin da ya kamata domin a samu zaman lafiya, kuma za su kashe duk abin da ya kamata su kashe domin a samu zaman lafiya. Ban san matsayin da za su ɗauka. Mu arewayin ga zaman lafiya yanzu ba ma abin da muke nema irin zaman lafiya. In da a hana muna budget na shekara 10 a hana muna a bamu zauna lafiya. Yanzu ba ka da noma, ba ka da kiwo, ba ka da waye, to ina magana kuma.
3: Amincewa da ƙudurin dokar da majalisar wakilan Najeriya ta yi wani muhimmin sauye-sauye ne da aka daɗe ana hasashen faruwarsa. Tun daga shekara 1999 da Najeriya ta koma tafarkin mulkin farar hula. Ƙungiyoyin kare haƙƙin jama'a dai suna kashedin sanya idanu. Don yin abin da ya dace sanin yadda jami'an tsaro suke musamman yanzu da jihohin za a samu wannan iko. Malam Awwal Musa Rafsanjani shine shugaban kungiyar SISLAC.
6: In za a yi shi a hankali abu kan tabarki kan ka'ida, ko da 'yan sandan gwamnati na tarayya ba samun cikakken albashi suke ba, ba samun cikakken horo suke ba, to ballantana jihohi da ba masa biyan ma albashi. Mun san wasu gwamnonin ba su da haƙuri kan cewa mutane su kawo ra'ayi daban ya bambanta da nasu. Za a yi amfani da jami'an tsaron nan a ci mutuncin mutane har ma a ingiza rigima.
3: Ko wani tanaji 'yan majalisar suka yi domin tabbatar da cewa gwamnatin jihohi ba su yi amfani da 'yan sandan ba domin biyan bukatun kansu. Har ila yau ga Honorable Maki Abubakar 'yan Leman.
4: Abin da ke faruwa a Zamfara, ai gwamna mai ci a jam'iyyar gwamnati ya fadi na opposition karba ya tsayar da abun to bakin su daya, amma in da a ce already

0: Tabasaro kada da sha'afa ana tar da shirye-shiryen sashen Hausa na DW da ke zuwa muku daga nan birnin Bonn.
1: DW Abu namu.
2: Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da sake kasancewa da ku a cikin shirin Abu namu da ke nazari kan al'amuran da suka shafi mata da kananan yara har ma da zamantakewar iyali. Sunana Fauziya Dauda nake farin cikin kasancewa da ku. Shirin na wannan makon zai yi duba ne akan hakikanin mace da kyau da kwarin gwiwa da kuma matsin lamba da take fuskanta a kulli yaumin. A sassa daban-daban na yammacin Afrika, Najeriya ga misali, mata kan yi abubuwa da dama domin sauya kalar fatar su daga baka zuwa fara, wato skin bleaching a turance. Matan kan kashe makudan kudade wajen siyan mayuka ko sabulai ko allurai domin fatar su ta haske. Wani rahoto na hukumar lafiya ta duniya wato WHO ya yi nuni da cewa kashi 75 zuwa 77 na matan Najeriya na sauya kalar fatan su, yayin da wani bincike kuma ya nuna cewa 'yan Najeriya a nahiyar Afrika suka fi amfani da kayan shafe-shafe. Yawanci akan fi mayar da hankali ne akan illar da ke tattare da sauya launin fata, sai dai a yau za mu duba shin me yasa wasu bakaken mata ba sa alfahari da launin fatar su, me kuma ke ingiza su zuwa kona fatar su. Sadiya matashiya ce 'yar Najeriya da ta ce ba ta sha'awar yin bleaching, sai dai ta bayyana wasu dalilai da take ganin yake sanya mata yin bleaching.
3: To inda gaskiya dalilin da yasa ni bleaching bai ban sha'awa, saboda na san zona ita Allah halci, sannan kuma yana da matsala sosai duk da yake wasu kila suna yin shi ba su ainihin matsalolin shi ba. Wasu mahoraran ne amma kuma za su kara da bleaching, za su kara da mai, zaka ga sun kara haske, suna son su yi to su dai ga sunan kawai to kila ko dan su burgin maza ne ko to kowa dai da nashi ra'ayi dai, amma dai gaskiya wasu kawai ganin suka yi kila yanzu an waye ya kamata a ce sun dan yi bisa ga yadda suke rawa, duk da yake akwai skin care akwai gyaran da ba na bleaching bane ba, amma dai gaskiya mafi yawanci yanzu bleaching shi yafi ba kowace mace ka ce wa kila ta bi kila ma ta bi ka'idar ta je ta yi binciken skin inta man da yaka dauka ba kafin ta fara amfani da shi ba. Kawai wasu suna amfani da man bleaching saboda dai kai tsaye a ga sun yaske sun canza.
2: A Ghana ma wani rahoto na nahiyar Afrika na WHO ya nuna cewa akalla mata 40 cikin 100 na sauya launin fatarsa a kasar. Mun kuma jiyo ra'ayoyin mata kan abin da yasa suke shafa mai.
4: Muna shafa mai yanda za a yi dai mu yi aski. Like in ka zama baki wani sometimes in ka shiga cikin mutane like friends in ka kaga mu ko wani bright ban da ke yasa shi kai ma kana feel kamar kai ma kana da yiwuwar nan kalan ne yasa yana bari kina attract yasa muke shafa mai.
5: Ni abin da yasa nake shafa mai gaskiya yana min kyau ne shi yasa nake bleaching, kuma da na tashi gidanmu gaskiya ba irin kwalare haka. Ni dai gaskiya fari na ni kyau shi yasa na fara bleaching.
6: Abin da yasa nake shafa mai ni ba na son baki, na fi son ko da yaushe in ganni fara. Dama dai ni ba baka bace can da haske na, amma na kara gaskiya ni Allah ba na son baki ko kadan. In nayi baki ba na kyau sai in ga kamar nayi muni, amma idan nayi fari ko ban shafa hoda ba in na sa kwalli kadai ya ishe ni in yi tafiya na da inda nake. Sannan kuma ni da in rasa man bleaching kwara in rasa abinci.
2: To sai dai ga wata matashiya ta ce wasu matan na shafe-shafe ne saboda yanayin dabbare-dabbare da fatar jikinsu ta yi.
7: Mutane na shafa mai saboda maybe condition skin su ya bata ko fuskar su ya bata kamar pimples na damun su yake kiran shi enzima abin da ake ce ma ekro ko yake fadi cikin Hausa. Kamar fuska dai yinin ka shafa mai bai gamu ba ya yi daban-daban kalan kai daban-daban nan, saboda shi mutane ke shafa mai, kuma wani kuma na shafa saboda ya samu kalan da yake bida.
2: Kyau na daga cikin abubuwa abubuwan da ke siffanta ya mace inda mata ke son fitowa tsab-tsab da yawa daga cikin mata masu tasowa kan duba cewa kyau ya ta'allaka ne akan farar fata kuma yadda wasu ke bayyana kansu a kafafen sada zumunta daga nan ne sai su fara kwatanta rayuwarsu da wasu yayin da ko a tsakanin ƴan uwa ake nuna bambancin launin fata a matsayin wani salo na nuna wariya da daraja kuma a tsakanin rukunin al'umma sannan a hankali karin maganar nan ta Bahaushe dake cewa farar mace alkebbar mata yayin da kuma wasu mazan ke cewa sai farar mace koda kuwa aljana ce sun yi tasiri a kwakwalan mata a cewar masana zamantakewa inda mata da dama ke ganin darajarsu a wajen maza ita ce hasken fatar su to mun ji ta bakin wasu mazan kan irin launin da suke so a mace
8: sunana Jamilu Umar a cikin baka da farar mace ni a nawa zabin na fi son wanda dai ba fara ba ita ba baka ba ina an ce baka za a ce mai baki irin sosai an ce fara kuma irin farin nan sosai to ina fi son dai wanda ba mai haske haka wanda ko haifuwa ko yara kuka haifa za ka ga suna dan da haske da sauransu wanda kowa zai je yana shauƙin ya yi hulɗa da su ko ya ɗauke su da wasu abu makamantan haka
9: sunana Rufai gaskiya na fi da son bakan mace saboda bakan mace irin natural beauty ce wata ran ko bata yi kwalliya ba in ta yi wanka ta sha vaseline ko da kwalli ta sha za a ga ta yi kyau sabanin haran mace sai ta yi kwalliya da sauransu
2: to sai dai ga Hamza Umar ya ce farar mace ita ce zabin sa
10: gaskiya yana da ra'ayi sosai akan farar mace saboda farar mace na ɗaya ra'ayi na wanda nake da shi ni nawa karan kaina sannan kuma akwai quality su wa'anda ne ka ganin farar mace tana da su a duniyar yau da ma duniyar da ta gabace mu wadda gaskiya bakan mace ba ta da su na ɗaya za ta jawo maka dai class number 1 za ta ja maka aji sannan gidanka karankan kanshi zai samu wannan ajin zuri a kama kan kanta za ta samu wannan ajin saboda in ka duba a yanzu lokacin da muke ciki lokaci na wanda mata maza suna da wannan sha'awa akan su samu mace mai kyau kuma fara musamman a ce tana da ilimi na addini da ilimi na boko
2: amma Hamza baka ganin irin masu ra'ayinka a cikin maza ne ke ingiza mata su fara yin bleaching
10: eh to akwai waɗanda gaskiya sun samu rudani akan wace ce farar mace ita farar mace abu mace ta wadda in dai ka san farace tabbas kana ganin ta ka san farar mace ta magana wai mace ta yi bleaching ta yi hori wannan daban na duk wanda ka san farar mace bai ma mu'amala da wacce take
2: amma ya kake tantance mai shafa mai da kuma wadda farinta ne na asali
10: ina tantancewa number 1 za ka ga duk wanda tana bleaching akwai wani abu da suka normally in sun kusance ka kakan iya jin wannan warin na man na bleaching akwai kuma wanda tabbas in dai master na gehen gane iya farar mace tun daga nesa zai iya gano waccan natural hori na gare ta gaba horin ta ainihin nata na kanta ba
2: Ibtisan Sani Sulaiman jami'ar kiwon lafiya ce ta bayyana mana illar da ke tattare da amfani da sinadaran sauya launin fata
11: Sinadarin da yake cikin ƙwayoyin na koruwan allurar na yawanci shine glutathione. Yanda ku yake sa mutane suna fari shine yana rage aikin melanocytes, waɗanda su ne ƙwayoyin halitta da suke samar da melanin. Iya yawan melanin a jikinmu, iya duhun fatar. Shi wannan glutathione ɗin, likitoci na fata suna amfani da shi idan aka samu matsala ta fata, musamman ma mu mata wanda hormones suna sa mu samu matsalolin fata kala-kala. Wasu a lokacin al'ada, wasu lokacin da mace take da ciki, ko ga masu larurar PCOS. Matsalar amfani da glutathione shine yanda mutanen mu ba mu iya bin ka'idar shi ba bincike ya nuna yin amfani da glutathione da ya zarce kima yakan iya jawo matsaloli kamar irin su amai gudawa ciwon ciki ƙurarraji da ƙaiƙayin jiki har ma da wahalar numfashi kuma har yau bincike bai gama nuna iya adadin matsalolin da zai iya kawo dan adam ba yana da kyau mu ringa koyawa ƴaƴan mu musamman mata cewa kimar su ta zarce kalar fatar su
2: mata dai da yawa sun bayyana cewa suna amfani da kayan shafa-shafa ne saboda su ja hankali kamar kowace farar mace da kuma samun damar samun mazajen aure da fatan mata za su gane cewa kyau na zuwa ne a launuka daban-daban kuma kimar ki bata ta'allaka a launin fatar ki ba to da haka kuma zan yi sallama da ku a cikin shirin abu namu a madadin abokan aiki da suka tallafa shirin har ya kammali ya zo gare ku musamman ma wakilin mu na jihar Sokoto Ma'awiya Abubakar Siddiq da kuma abokiyar aiki ta Rajana Munir Yahaya sunana Fauziya Dauda da na gabatar nake cewa mu kasance lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus
0: tangada fasiya da wannan shiri na wato abnamu masaro ana da tare da shirye-shiryen sashen wasu na DW da ke zuwa muku daga nan birnin Bonn yanzu kuma ga Binta Aliyu Zurmi ta shigo da ra'ayoyi da kuka bayyana dangane da rahotanni da muka gabatar muku Binta barka da zuwa
12: to barka da aiki
0: to me masaro ke cewa
12: to idan na fara da Aliyu Muhammad S Fulani Maradawa yace isowar rukunin farko ne in Najeriya da aka kwaso daga Afrika ta kudu hakan abu ne mai kyau kwarai da gaske da fatan sauran za su iso lafiya sai Suleiman al-Bahari daga da magaram a jamhuriyar Najeriya ce da fatan amincewa da sabuwar dokar da za ta bada damar izinin kafa yan sandan jihohi a Najeriya da majalisar wakilan kasar ta yi bayan shafa tsawon lokaci ana cece ku ce a kai Isa Mato Isa mai fara yace wannan kungiya mai shiga tsakanin addini a kasar Niger da fatan Allah ya ba ku sa'a Sani Dawo Alaska Sassumburin yace sabunta kungiyar da ke shiga tsakanin mabambantan addinai muna maraba da wannan mataki da ke da nufin inganta zaman lafiya a kasar mu Allah ya sa kulliya ta biya kudin sabulu so Audu Mamadu Jetkore Gidigir daga da makaram a jamhuriyar Nijar ce to wannan kungiya mai shiga tsakanin mabambantan addinai a kokari na tabbatar da zaman lafiya a kasar mu muna miki fatan alkhairin sai Barau Mijitaba yace DW muna fatan kafa yan sandan jihohi da yan majalisar wakilan Najeriya suka amince da shi ya zama mafita ga matsalolin tsaro da Najeriya ke fama da Abdullahi GSK Adamu daga sabon garin Sarkin Dungas a jamhuriyar Niger yace duk wani mataki da kungiyoyi za su dauka na hadin kan al'ummar Niger muna goyen bayan su Abdul Aziz Ibrahim Nomau daga jamhuriyar Niger shi mai ce a gaskiya muna murna da sabunta wannan kungiya mai shiga tsakanin mabambantan addinai a kasar mu to wannan batu da yayi ma yan Niger dadi
0: sosai kam an samu ra'ayi da yawa
12: haka Yusuf Haruna Kariya Niger yace amincewa da dokar kafa yan sandan jihohi da majalisar wakilan Najeriya ta yi bai zo mana da mamaki ba saboda duk abin da ya shafi ci gaban su shine damuwar su ba abin da ya shafi talakan da suke wakilta ba
0: to fa in ji wannan ra'ayi
12: hai kuwa sai Buron Bukar Dodor yace amincewa da dokar da ta bada izinin kafa yan sandan jihohi a kasar Najeriya domin shawo kan matsalar rashin tsaro da ta addabi al'umma da majalisar wakilai suka yi tabbas wannan abu ne mai kyau sai Mustaba Tela kukan sammu yace DW Hausa Amurka da Iran Allah ya kawo musu mafita a tsakanin su Comrade Ilyas Yakubu Digawa daga jihar Bauchi Najeriya yace DW Hausa kaddamar da rundunar dakarun tsaron kan iyakoki da dazuzzuka da masu garkuwa da mutane ke amfani da su a gwamnatin jihar Edo ta yi hakan yayi daidai muna fatan kulliya za ta biya kudin sabulu har da soso Sale na Kano Bande yace amincewar kafa dokar da ta bada izinin damar kafa yan sanda a kowace jiha a fadin Najeriya wanda yan majalisar wakilan Najeriya suka yi hakan abu ne mai kyau matuƙa.
0: To madalla muna godiya ga masu sauraro da suka aika da wannan ra'ayi kuma muna godiya gare ki a fajabinta. Yanzu za mu saki kuma wajen Khadija Amir Fa'i domin karanto mana labaran duniya zagaye na biyu.
1: DW labarun duniya
13: Sakatare General na Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya bayyana matsalar damuwarsa kan cigaba da tsananta rikici a gabas ta tsakiya a wata sanarwa da kakakin Majalisar Dinkin Duniyar ya fitar an ce Guterres na nuna damuwa musamman kan har-haren da Amurka ke kaiwa Iran da kuma har-haren da Iran ke kaiwa kasashe makwabtanta yayin kira ga bangarorin da ke rikicin da su koma ga yarjejeniyar tsagaita wuta tare da kaucewa duk wani mataki da zai kara dagula lamura Guterres yayi gargadi cewa cigaba da taburburewar lamarin na iya su sake barkewar yakin gaba daya wanda zai iya haifar da sakamakon da ba za a iya hasashen sa ga yankin da ma duniya baki daya ba ya kuma jaddada cewa kasashe masu rauni su ne za su fi fuskantar illolin duk wani sabon rikici da zai sake barkewa Shugaban Amurka Donald Trump ya yi barazanar cewa kasar sa za ta kai wa Iran wani mummunan hari tare da bayyana aniyar sa ta karbe ikon harkokin man fetur da iskar gas na kasar baki daya a nan gaba. Barazanar na zuwa ne yayin da Amurka da Iran suka ci gaba da musayar hare-hare a rana ta biyu a jere, lambarin da ke kara tayar da hankalin yiwuwar fadada rikici a gabas ta tsakiya. Shugaban Majalisar Dokokin Iran Muhammad Bagir Ghalibaf ya mayar da martani cewa duk wani mataki na gaggawa da ba a yi nazari a kansa ba zai iya jefa kasuwannin makamashi cikin rudani tare da haifar da rikici mai dorewa. Jamhuriyar Niger ta amince da sabon kundin tsarin dokokin laifuffuka da ya haramta auren jinsi guda tare da tanadin hukuncin daurin shekaru masu yawa ga waɗanda aka samu da laifin. A ƙarƙashin sabuwar dokar duk wanda aka samu da irin wannan hulɗar zai iya fuskantar daurin shekaru tsakanin 5 zuwa 10 tare da tara. Haka kuma dokar ta tanadi hukuncin daurin shekaru tsakanin 10 zuwa 20 ga duk wanda ya auren jinsi ko kuma ya kafa ko gudanar da kungiyoyin dake da alaka da irin waɗannan al'amura. Ministan Shari'a na Niger ya ce an kafa dokar ne bisa cikakken ikon kasar da kuma la'akari da ɗabi'u da al'adun al'ummar Niger. To iyakacin abin da ya sauka kenan.
0: Tanka sheke Khadija Rufa'i da labaran duniya. Kuma baki da haka muka kawo ƙarshen shirin sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu. Za a ji mu dauki da wasu labaran da kuma rahotanni. Yanzu madadin editin da ta tsara shirin Latifa Mustafa Jafar da Khadija Rufa'i da ta karanto labaran duniya da kuma Binta Aliyu Zarmi da ta karanto sakonnin kuna masu sauraro kana da Brita Gruna da kuma Claudia da suka kula da sarrafa na'ura. Abdullahi Tankubala ke cewa mu kasance lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
14: Masu sauraron mu anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni. Da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a kasashen Najeriya da Niger, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na internet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.